0: kisone moyo wake mambo. Ndiye anehangaite sa Josepha, ndiye anehangaite sa iye. Zita rangu nilionzi baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.
1: Hottest hits. Music only.